kami suba na na mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo adi kupuar nya duige kami suba na na mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo adi kupuar nya duige.